Yada wa siye nyankopo. Yada wa siyoda. Yada wa siwa yebiyama yeyi.

Enti wakra busa fo se ukwa kodi paaba. Wo kwa atuma ba wo tu kwan. Obesa ba. Nanso e bias nyangupon anka wo ho a. Ebe se mebre. Enti minua wuti Angel FM sa de patchu a. Nanso ho ati a. Jitu mi se Ewurade e na aye. Adio Adichie bia fasida mu Nyankopon na sene Nyankopon nche adom anu ahumanbo anu ene beboa wo obu onu ma watini ba bidi o twi no ho na asen abesan no eti akwasi meka se meye presentation and that's the introduction. Who are key words to be a meta issue? I am your son.